0: mmadụ na power bank adịgboroja
1: onye ikpem
0: akwụsịrị m ya n'ọkụ awa iri na abụọ ọrụrụ ekwentị m naanị nkeji asatọ
1: gịnị mere na iweghachiri ya
0: iweghachikwa o mechiri m ụzọ lọkọ m ebe niile
2: ajụụ m onye ikpem ọ bụrụ na ọ bụ Jumia ọ gara iweghachi ya ngwa ngwa ịrụta Jumia n'oge ọ bụla dị mfe iweghachi ya bụ n'efu n'ezie ị ga-enwetakwa ego ekwuru kpamkpam
3: akọbụm ikpe a
4: iweghachi ngwa ahịa na Jumia dị mfe mepe app Jumia gaa na akaụntụ họrọ ngwa ahịa ahụ ma bịa laghachi ị nwere ike ịnatakwa ego ịpụrụ usoro na ọnọdụ dịkwa ya Jumia na-eweta ọṅụ
5: If girls no day, the party no go sweet if girls no day.
6: No, now the correct